0: Fiam wa kwanjero ba ma wa manya wa kwa. Fiam kwa ba makwa dede.
1: Okay.
0: Ano vinya bogo to amzama. Esi ba ro du kwa. Never cast Jesus bo.
1: Okay.
0: Una ba ko yajira.
1: Okay.
0: Never ko dede.
1: Okay.
0: Kwa na sa ha je jino.
1: Okay.
0: Ano jak banova.
1: Especially taula.
0: Ei. Taula ei special taula. La ba na no asiu. Ke ye interview kwa la ba na ko tutun kuma.
1: Okay.
0: Ka fina yi ye yira o na da sa de anyu.
1: Wow.
0: Yeah, yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ano wa vivi kwa mount up mona kwa atoma wa wayingo nda se ade ayiji akpe
1: akpe arovo ye dia si ano no akpe dia na na doctor muzume di wesi uzu tu na mobra na bade na prophet isaac of so hinu juma so this dia e ba shewa funuma ye de wesi na mishra
2: mi husa wo parke ni ema egusa bag we mu pe na chesa kwantu da wanim
3: hey
2: kwaku the traveler ase unim last week there say me nu nyina na call captain jesus empire bo wa shaman na da hin biem
3: ashaman ho ana me san do akọ
2: weekend sin so onyankopon direct ni deep focus here
3: prophet isaac of so hiji ma say
2: on san sori nyina
3: lo hwe ne ma
2: anya we dey yemu bi empire bo na ye adwuma hu
3: hwe ya
2: na nipa dodo no am beso mbesa kofi empo empire bo aye tu hwe na hwe say dey onyankopon tu mi daddy
3: ema ni wa nyina hu ye
2: mena mena
3: en san chene ni anwanwade e ti say
2: Mihubida,
3: enti da bay ni efriha.
2: Empa bono anka sen shasi efieda. Na onim captain sheshe. Ya the watch night kesiye. Ene baby ano. Efieda na na juni nina. Ama di achi memenda. Afe hume de biya yari sabet waso. Ako si kwesieda. Na numu ne nyanko pon nam prophet Isaac of Osun hiji mansaso. Ebe sa da sanyar wenyina. Nye wahu ne muni hun humu. Womu wa musika sami yade. Nyane diye ye juma sem. Awa ne ema. Awariye na ebi bi oho. Eya kwentu wa mwin sem. Umu diye ni utumi ye kwa osa be emano. Akofo. Wetu wa na mwombi. Ama dani ya pam. E di wabra bonya. Eno miye ni nu yabure
3: me se
2: odi fo won won so yi ebe saw ya de
3: no wi a
2: obeshira o amade ani je akofie
3: nye ni ko hwe
2: se ne omo eba last week in paibo ni bikura no
3: ade ani jie
2: ashase ye twi kwa shaman
3: government school mu ho
2: enti wa wa ma bie de
3: ense so twentwen won anse kra
2: akonya sronko na abeda ho yi
3: beka ni pampepian koma
2: e free gun na chichiri benchaye
3: e kwa hwehwe nyankopon akira kwan ne ho bi
2: na wonu ho da biara da
3: faka na be si a shaman main lorry station
2: bisa government school mu ho
3: bibie ni afre
2: 0277 232774 and a 0553 237642. Nyako pon be osabe.
3: No bemo asia dresem po anwa mia.
2: Amen.

0: nene mami ti aboka mu akoda kura wase ne yemu ono kura tu minya ohaw ewo mu to akere se eye ohaw pa na mampani ehunu ya okere se obeboa ma saa ni manya no eto enso atumi etwa no no enti se betwa pa dia na akere se wase biribi aka bibi ho na tima ma biribi ayi biribi ye na de beka ho no nyana se ye Christian Heads Association Ghana no enso de wonmo ho ebebo manpanin enso edie muode ntum bebo ne dia no na ne wamatumi aboa ama free primary health care policy no enso atumi aye adwuma na atumi abamu na e de sa no no ebebo ma Ghana ye pomde wonsam enso afa ntum pa edie fra ne kase be na wiye no ene wo kire se wo hwe se de enei awora ohododododo womo wonmo enya apomde wala sabia emuo sempo wano mwa ewo kura kesi emu kura nono akadie nina no abanya abo mwa dense obe buwama ya sabia huduni nina no nya wano mwa kadia umbe tumidi asa ya diem inkuru nkuma mufonso nyo mchafa chip kompada hudu wabana sisibi brinua edia ma wano mwa akadie nina no ewo mwa wansu wade ebo adeshia no emu bain fili yade wa ahudu wa huo ninyine mwono osabano wa yade osayiyosa na sese trontrum nemu mwono aye mpenifuo emeka ho so wono asene ne na bibia no ewiemu epeye na Ghana so fan tuma pamfra we are the stadium wode atu Christian Health Association of Ghana ni muse wono emwama mpeni free primary health care program no entimi emmam na ewie emu epe ayo
1: anapa no sia kase o plan B so ena wasugu so awutie yentua so nsam fufuro mu na oba memu hadu dia ya dia rent nsam no eye nsam a ano odin papa ene e fi wura binu se dia ya na moto nima ana sa dan no ebu mu ni ade ya dia hadu ne ko hadan ye fishano me no 2 years ene ye be gi ansana mpo etumi dia den e dia manuma en je se nsam no dia omemu abaye deja na no na nei rent control department you penny paw da no mprimprim en so you were Frederick opokun edi atujo kire se enei de odin jebi ba ya kire se tax for so pa on ba betu mugumo tenso awuwuwe fie ni efie mu ene ade ne oye fie wura na se de amra no kan undi so de ne e ade amra no betumi ni wadi pa fi se o sho man gana ya mamra no ananka ko hidean dia bosumi no makoma ku nsia ena se utumi etua eno ne advance no eno akire bosumi bia wetua baako bosumi bia wetua se de oje o salaries no na wetua etua na etumi aboa na nei ko hide dine dia ena efiro tumi kache oso afekura na mesiesie wie mawie internet se ode nyoma ne bo no ni na dia ka ho a ena obaji wo mfishano be mienu na eno ena ya dia na ha dwene pa na nsemba ye akoye chinje shipa kase wo memu a obi ade na no atumu bi na no na NPP osunu kokoro kwama ni ukuno this year war yetema east yura sami dakwa enso dia to George rese nshisha ya rent control dia banje ayade ya bebo pa na enema ba kumuni bi umu eneso eso mutumi ehwe na omuye nsakire wu na otumi eboa dia di kan ene se aban no hwe se nioma materials ya DCC dan so ebo betumi aba fom na afeyi emra no so no omutumi enyirimu kete na etumi eboa na eno kura so nam so ma ohwe hotel hostess ahodo hostel facilities ebo se de eno so akosoro ni hotels ahodo so otumi akosoro no a ni na no ye hyehye ya ban no tumi digu app no so a ebetumi aboa pa nto no de abaso bo pa eno de bebo yura Frederick Opoku ese waya de papa enso wo ho a kire se ombo modin se je digu app no so na obama rent bo no tumi akofo mo ma mu ebetumi ahwene mom die dikan ne se aban no mwa no hwe se building materials ebo ebetumi akofo mo ma mu
0: abusia no pay young ko Ghana made store na yenko didwa abra ye pibibi ezo atumi adi ano pay be di nuane pa ama pomde wonsama ko yie dia ne nyina no ewo Ghana made store yenko pe nuane pa bi tse Omamba fragrant rice, red star brown rice. Wien mudi e yamo. Na abusia nya mubia sa ye Ghana emo. Ya emu ye duyano haya ni sa wuntino. Aye natura ye unye binabo bose ya buwa papa mwapumbi de wunsem. eko ye pa enu ti bo made na ko pe Ghana Mister ni ma panyina no ebie ni yidi ni yanom ni ehye ni frade kenkan ye ade bi e fa Ghana ho no opene papapa ye ti apodia na ye Ghana Mister pena won kwa won sabetumi akabie wo ma kira kwa ne so dos Ghana fa na ba bia won mo ewo ho ni 17 fre won mo e na no metwetwe nkomo na wo won krabopo ni mantam bia ye bia dia ene ba bia won wo de fa kana so ukote.